0: non avevo tanto piccolo, sarà così articolata tutto a posto, ma lo tutto a na, non avevo come ma corri in età, se vuoi ti vedi in angio in main, per un quarto di tempo, tu che sei di cigare, ma io ho già un nerno di sano, ma lo sei la fanno in riang, Jamie, tu c'è, non è un nerno di I have a little bit of a ay mama ko na lo na ko ta kasi mo mata detector sa mga unik ubalo kaya akin na may utak juya tuwi tay ko amia raid o sana ugain dan atok tao ko mas mga wala no na po me dan mami sarni uyo isa mami timimik pin mario jutinga ma na kai pilu ang wato mi ta makua ayo lang nak to no to baloke ma mi sak bi u hatak to ning upaga ila upaga u hatak ta chora hal na ya to ta ko ko inun nik pi ko mas mi u walwat ke na wertak ti ta makala to ko ko hat ila ya pe ander meok dan atau kati mayang inon ako sige ak kunot wakati kalak to si bisi to be utak
1: si wadlang na koyan na may atoy na gawiki na wadlo na nang mayo tolo tiglo kano ilok patlo tiglo
2: ila sa pe anang mayo yunga tapani ikalunito nga takunong alo ako sa kaya kuno katimayu kay nakuno ilagayaw yung a tapanga nunalinig tiliyaw si malunga tako ako sa kaya ikung kay katimayung mana katimayu kay nakto katina ko lokata katimayu kay nakto tako ikaw tiyo tuin nakto tayo nga ako sa kaya le katimayu talaga kay halam mayo awla rakan so tako nga ilagayaw kay nakto nga mana katimayu kay nakto nun pangnataw ng inip mako sunang ilo ilangi tana pilwarto mi mana sakisima lagatay la sakisima langata saksakay kayaktangan ni piliuti yun uto ko mayo tamakko sanatu yun uto ko mayo titakto yakti hanuto yun na titakto yakti nalunay ko takay kayaktangan ni maana pikaswa ko naksim mata so tako kasi mayo luta tamatuminga ukaw sa kaksi malakto ko kikuto yun na sanatu yun titakto yakon nakto tamakko nga hanuto yun na ilagun nasuti nunahakha simayo hotinun bisimatwa kata entiyay ku tunisisiyo kumatatay ko nga ilagayaw yun ukuwa nunahakha tuminan no katuk sa katigay nun tayo may nga yun tunga vikun nun nila so tayo ma tako nga ilagayaw kay na so nga nunalini nga simayo nga
1: tayo ma ako sa ga oka sa ga vitakot taksangan ni kinagasi titiktoktaw yun naktuni kanutuin na sanatuin yun atoktaw yun naktuni kisumi tautungin ni tautunguak pisi titirao yaktaw yun naktuni lukia amaktaw yun naktuni lukia
2: tamakuang ila isu magilugin inuit pikusingit inuit kanuinginingit ammalo tana ako sa kaya taikangani ufatsiako kalaw luktunik ukaw jigyaktini katimajakawsuni pimman katima yilla ga yongittu gulo ohau jigiartini taimetuni pitahaungan uhaksima khatta simagatta taimangan inunnut sana yoluni inunningaarluni inunningaarluni inunnut taanna taima aqqusaqa aulana khagajangat sivullerpa gukhataullaqitsuni la taima inunningaartunik inunnut imailinga khojauyuni naalaga suallaga khattarsuni kayusigasua simammat makua inui khanu ilqusingit khanu inginningit Hanuingit tuukun narningit sanginingillu, tunga narningillu, ilkusingit ammalu taanna taatsumunga sanajallaga miniuluni. Adjigijaungit tuu, pat sanajak taikunangan, imaituumman adjiliukalallugu sanajallaga imailingangittunik, sakkilitainnaktunik, takukuma kajaktuut, taimaan uvakunikua kajangikkaluaktuku taikku ukhajigiartin nerwaqajarmimmata so tamakkununga khinertugo khanu innuin khanuingin ninginning isumalutik titertuujartai tamakku sanattuju sanagajaqqut makimatsiarninginnillu tamakkunanga makimatsiaqutaagunna tunillu isumagiarluteqqae taima piuluaqajarto
1: takkot sanattuju kigliqartitau waqanuittuni tunisi yunnagayarmanga soorlu titeraujartunu uvvaluunni sananguartau yunu qanno kigliqarpan
2: titertuujarsama tillugu uvattinu pijereakinnerpaagugajarto titertuujarsama tillugu taanna titertuujarsamajanga nalunaikkutau gasuarniartu uuttuqata titertuujarsamappa pijereakinnersaagujarto khae ima Adjiliugatuinnaugaluaqqat pijeriallunersau unnamimman unakhai sanajallaraminneqaluanga imailinga giaqarmigatta sanajullaraminermut adjiliortauneqa sulijornarlunilu taimegia qaqajarmijuqa taimaittuqattaneqqaatsu taimaittuqaqajarmanga kisiani qaujimagiaqaqajartugu taituma sanatuyu sanajaminillaringa adjituinnaappan adjiliorsimappanila adjiliorummut titertuujarsimappalli taima sulijornanersautsautigigajangat kinamu sanajaunnermanga Leikkuolo atilorsumagiaqasiugummata sanajumini tamakkunangan.
1: Takko tunisiyut. Nunavummiutanutua taanatoraanga va amma kassini agraagu qarningit kikliqarpa.
2: Takko agraagu qarningit pigiarningillu uvanga pigiarlut agraagulu imeilisimangittugut kinatuinna innu takkununga ilautjutaharto entiaikunnun. Ilagijaagunnartu tamaani nunavummiingikkaluaqat unani qalluna nunanganni niqaluaqqalluunni inuulluni ilagijau jutaqarlunit tamaunga nunavummut taima uuttuqataagunnatsiarto kikkutuinna uuttuqunnartut amisiummata sanattujuut amisiummatalu titertuujarinnartut taimaimmata so tamakkua kikkutuinnatsia kajungersartavut sanattujuut taima nalunaikkutatsami uuttuqullugit
1: Kanoi mapimmariova innui niruagasiu kaujimaninginnu ilikkusittinni.
2: Imahai innui sanajaminingin innuillu nakingaamangata kikkuumangata sunallu aakigeakutau unnasiukumangata kaujimammata. Taimaan pimmariujun innummu sanaugauluni titertuujartausimalluni taimaallu ikunga allugernimulluunni qanuinginermulluunni qanuingittuugunnaarnermulluunni titertuujarsima sunatuinnait taima takulugillu hii asiukkua una nalunaikkutanga nalunangillaqattoq ikkua qanuinginermik qanuigunniiqunnanermik assu kamaju aqqusariakkut imailisimagunna mimmata inunnun sanajausimappat piullaqattoq
1: qanga kingullerpaangulaarpat tunnisiyunnartut kisumillu saaraksausiaqqaqajarlutik
2: Taima taqqiqniartallinni tappani June 14 kuliqqan faimulaunginningani tunisi simagiaqaqajartun. June 14, 2026 taniqqaumajauniaqqo taina tikilaunginningani faimulaunginningani taakkununga tunisi simagiaqaqajarngata qarisaujakkuuqunnaqqata qarisaujakkuut piunerpa imailingittunga pijausaqainnerpaagukajartu. Nunalinni illangi qarisaujaqa ngittut nammine pitahangittu taimaittunik kisiani nunalinni taikkua ikajortiugunnartu pisiugummimmata taima nunavummi tamakkua ikajuqiaqunnartu inui katutsaqatigiinginnun ikajorti qaungmata community liaison officergunerartaujun taimaittuni nunalinni qanno ikajuqiaqunnartun tappuuna ikajuqiaqunnaqajarmimmata qaujigia biugiaqaqqata taakkuattau ikajuqunnaqajar tuujaarmijun taima tappunga qaqisaujarmo luguluunniin tuyuutauniartillugu aqqusariakunnun Una toqaaqutinga aqqusariaq@dungavik.com. Qusariaq qallunaatitu uqakainnerlagu qanu titeqartausiugummaa. Titeqartausiugummaa. Aqqusariaq ima qallunaatitu titeqarsimijo. aqqusariaq@dungavik.com. Taannaaqujartu. Taakkununga uuttortunnun pikasuaqataugumajunnun. Intaanna taapeqqutikiqqaujai taima saalaqhausiaqtu taatsuma titertuujartuminium saalaqhausiaqigajartanga $5,000 kiinaujakallaapik $5,000 kulluni taakkuolu suli sitamaugajarmijun tamaunga aullartitsiyunun amujaujuqaqajangan niuverunnaqummik niuverunnaqun 250 kulluni kuapakkunulluunni northern mulluunniit never been known, Tama, Ilinga, Rajatu, Sitama Taco, Atid, Amoya, Rajamayon, Sara House, Rutito, Old Turning in, Danali, Neroartojo, Sarsa, Nalunakuda, Bionero to 5,000 Nick Sara Rajato.
1: Pikunak Poldikia,
2: Ilanga, Tama, Angi, you are people, Nama, Sana to you, Amisu Mata, Tamani, Nunavumi.
1: Kaitite yon nakpe kisu tanak ako sa kaya kanok tuke kang mangan.
2: Dan ako sa kaya inunod man na ulumi ulak to kaya ilang inunod tusak tayo ko yung ito garo kasi ano ako sa kaya tuke kang tan na ako sa kaya ima ikunga atok tayo ni Arloni piya kaya kito gunnak to isumagilu ko taman na Hanuin nibu una aku sakaya illu suna ko yang mga ukaw sa regala tuin na lugu. Hanu tuin na ayuli ukayo nuluni. Ukumay sa lorak tu nuluni. Hanu tuin na ikayok piyugun na kayangan. Ikayok tayo kumayu tapu na kun na kayangan ta suna tuin na ayuli ukayo. So tana aku sakaya nirak tayo simayo taimang una aku atok tayo kun na tu tagga hanuin ginagmo.
1: Tak ko taksanit o kausu kang nang mit sa nagbaglo tigo kau yima visi kakugutan na ukur biksangat akik tau si marang mangan
2: uwagulle kati mayu kay nasulat taman na kamagingin na tigo takuno ngale gavamakuno nunabu gavamakuno lo taman na talo na yaktau siya kajatole uwagulle kamagingin tapon
1: apakotik sa kakanagon na punga o kausik sa kakanag pita sumanik miksano
2: Ukua hai nunalini, tukisiga kanagamagotiloni, tamakua, hano, ikayoti, vatuluni, ilagiyagunaga manga, titano, house of Kaugako, akosaria at dungavik.com, tabunga to yugunatakot, ubaluni, tabunga, titakanakbiko, kata, sukai, nakso, gayamiman, tabunga, angutigayagaramanga, June 14, narunangan, taikungaluni, tungavikunun, alabinginun, tuniyaluni, taimeguna, sina, mimman, akosaria, logo contest. 300-922 Sivu Mugia Street, Bingayuani, third floor RBC building, Ikhaluit Nunavut, XOA3HO, Tapunga, Dunia Gunagalutilu, Pimmiyun. Kisani Tita Kanakbeko, Katasukai, Twinaga Hangan, Hanok Doka Suarajakon, Tukisiga Tia Suarluti, June 14, Tikilanguningan, Pisimajoga Karangata.
1: Tema Okakaga, June 14, meet King Udlak Bangunama, Kakuri.
2: Tak kuat naru nak tahu gaya apa. Dan untuk orang yang nak looking untuk pagi June 14 untuk tangan five me. Tema salah satu naru nak tahu gaya tu June 22 untuk kan June 22 2026.
1: Kau yang nama ingus satu.
2: Ah, lah kau yang nama itu.
0: Dan anak lelaki yang nak pasir oleh sebutai bete anak mel, wah terang terang tu, dengan saya mitau CBC kono tahu bi udak, tak kuago aku sahaya, im aku sahaya, aku sahaya ilahai. Dan ada day melibat, day aku kamba pelai baka, tak kuado Allah bingat, salah aku sehati cikak semata. Dan isulit bihalak tu, dan sana yang menabit, tidak tuak tamenit, June 14 kolak tenro, faimi, dan kuya naunni khattarak tu, enuk baru kaya nuk hati, daud simat judi kejangan naru, naik simat takut June 14 faimokan. So, wakat siapa tak putaran ni, sepi, Lord juga pingai, fai tak kuat nuna butunga bikun Allah bihangata nuna lele mar ni dana akau nak pangwalai nak cuti kata ngam tak kuat ke nau ya kalai fai tau sensibul sibul kata temen ubanat sibul kata kalau nau ya tak salah kau siapa cakap $5,000 Ahai, tunggu saya pekat terus. Kau jangan nak kau cerita nak tu sekat dalang aja sih. Tak kau ni pibuk, ni pibukun. Tu sekat saya. Kau mata tu dia kat sama mata. Dah nak jumpa fonter orang ngintil logo. Orang tahu kat mana tu. Allah, Allah tinggit. Kau jangan nak kasih. 1-867-975-4955 Amalo 1-888-646-0006 Dana Kaili Agluka Nalunak Peri Ubiok Aperiga Kandang Ubiok Dungus Wabin Nekosim Mandali people there you eat Pangatua Biolong and Mata Lohatsera Pinekosi How is Alotu Indo Tito Halona Yang Langasimi Mat to Sakta Chigal and Hano to Hatamata Man in a moment and my beauty lava Una David Ambrado at the Agluka Akonakono to Sangi Cabon Dan Atanera Nelly Wagin Emilio Loyo

0: Dem ewig kuvern a ringe til du du sag ein river von. Dem a pina soer so gelautet in die tamane kalun ni da go du sag axach du di o kallal ila te kane katimati tililom matela da wang na ya ning ar sma yid ilangit tamanna du sag do sma yo na ya kunot ba von lang kut nunilak tamanna kutile to go sma yo tama sama missa not ismaale uti gijeng in de lotta ko notta me akutile ne akata tulatta pemmo gujo katta gajar lotik kanu nik jutine tuine kagajar manga talun nik okaga to simala nga tama na tusa kai na lawa
1: jane otines lubung na yang miuta ki wadleng mit umayu rigini katimi xibau tawunga tan okausiu ya wadia titlugu pagnagasuya kali daw kasi magatta kanukto ko tiksani nidya yagi akaragatta makkuk tutigut awra jagi akaragatta nunabu aktuktaw rin man idurigay yung maaktabu ng utabu tamakko ang nasugbingi aktuktaw ni ang mata tayo mataman na asyago na nisiyun na pata tagbuna ang ikutik piwigaro akatsigun Asyago nanisi na sukuyigaro at inakaniw ni aktutan na umiakdoa. Asyago kung naksikpat na piunayakaro ang man. Inusirok tao taan na ang nasugbibo nung utaw ni ang man. Inakaniya ko ni tagbuna. Ang nasugbibo taan na aktutaw ni ang man tungari piluaktumin. Umiak doa kapiagi katigot ni pitong mata. Tema ayong nangipad tamakwa pang nagtawal

0: Ayun, kanukto ko tiksan. Kanoy di okta kanriya kakarwa mata. Tamak ko uyarak takya nidliya yagya li ino katiminun. Nidliya ng ipata akso kong naktumuak kanang niyang mata. Ikayok tigi takya kakarwa kata ino luta. Tahan na nidliya sige yung makawaya nga aktuwa nakakata kiwaldang min. Tahan na umiakdo ay nakanyak tidlugo. Ako nilo inakanayang nakaktaong man, kanukto kasupugutagwa. Nidliya yagya karigata, magkuktutigot. Inakilaoktaong ukaraok si mga mata. Magkuktuigo awradjak titagya kakamamad ditan. At di magkuktutigot, magkungikaruak lutaro, tamakuha nidliya yun nakataktabo, nidliya kataktabo, nidliya yagya kakota.
1: Kuyan nami, sana kayang mo tao yung lili ang nangtua ang nasuktur na kayo kundi katamayo katao yung katamayak tong bagi katay naksamayak kata ko ila no narik po ama no nari at tokto na aktoy kayok si Romaldo tebo tisa magata ligata miti mataring miuni miti mataring miun ayong naktok si Rong mata ang nasuktin kotingin no narik kotingin lo peyo mayang ini ayong naktok si urok si mamati mana urak tole tema ni chute kotingin ajigi yun nang magin tana hatsan be nuna kotibo tema na piyo piyo kongin na tibo na rak to nexau yo malluta nokaktin na songi tabo ba pan lan kon angun nasuk to kotibo inokotibo neke kotingin anneri gatibo tan Taman na, taman tabo na, kanunga sa uti, ngitigo garwa, kasi ni, atutte ako yung may gata. Narakto, dutaro, no nakakak, inuyutigo, no nakakak, tigo, ang nasuktiin. Nakibo, asidya kuti, ayong naksiguti, akso ko rin nakata, inuktigo. Kaya mo yaw yung mabugot, baban lang ko ni, Nukaktiti na sang itigo, naalagtaw yung mayugo.
2: Kuyin na may ulakot. Itamaan na kato yung atako, ikaw yung kasutu ito, inukatik ka. Kaya may yun na kasi inunin. Ima, ikaw yung kasi gumayin na kama. Kanuto yung natiyak, inukatikulog ka tamani. Tusapalea luwilo, ilipalea na siya kakalaw at kano atulorto ni. Amalukano akiya o disen na kinakasuluta. Pilo at tumitakwa, inukatika, nuna minni, anna ko sututi tamani ito. Ikayokto yung maluti. Makima yung maluti. Ki, takwa umay yung, makima yutigisi mayangit. Ipinong na ang mata. Kawila o tamiti matalimin. Taman na umiakto alagin. Atto sila kasi umay yung limani, imang mitunin. Tema takwa tapa unikara tatu isimalu tuti. Takwa tutu shatta ololli. Takwa akasuta ololli siumunitini 22 min. Ila kula ongata. Piluattu mi takwa nauyamiut. Upatta olongittun. Apriya olongittun. Tamanna ila kusallu tuha kiimagia haattigo. Tahan siumunitini gammakuna atotta ovalautto. Ulumi 2026 kula tiliku asinigia haratigo maliga lo na nasisi maluni tamanna atoya hanginatigo nuna haqaqsema yut apariyut tiarluti isuma sarsion nasi tiarluti aqsiu hatoluti piuna pi tema piuna ta halo ata tamanna atrotto simangimman
0: ak toktawni agatta umiar jo atugmittukkun nunakkullu Takwa tigatarong mi tuktubigin na suktangin. Kumuktoy niyo na karawang mata. Tay matayang na akutikutak sa nayaw rego ni. Tigatarong mi tuktugak sa ikataktitaw ka ng niyang mata. Taan na akso ko tigatarong mi katigutan na tuktukang na tigatarong mo tikipadliya yun. Ang igliwadliya karawang man. Tan na inakarang na uni nun akutema, kikaktarong miyo tuktukutingin at tuktaw niya kayo. Wagurita kayong miyo taul duta, tamani tagayok pasing mi angunas katagata. Tahan na umiak joa ikpigi yaw nakpagi kataw na yagat siyo. Nagdutin yung ikpigi kataw gata. Inulut at amok tamani ukiok takto mi nagdutin yung pekan nakagata. Inukatigid luti ko. Pilikatigid siya kasuk pagsuta. Tayamin na itubo nunami. Takayong milu. Tamakwa piligin yung neakto, piligin yung riyaw yung ukadlagbiw yung aning isuta pang nagtaong man. Tema at staan na sanayaksang uyagak tagayang akiraktong itaw kisiya ni asiyago inakanak tagayaring. Taan na iluago kayakang ito umiakto. Iluago kong neako ni aktok tao niakto ko. Ilurik ka, ilurik sa kiyo maahtak ka. Ang unasugbiya aktok tao niakang man. Kuyan nam. Tamak ko a kuting naksay katimabing me ito titirak bigi wala ko tawang. Titirak bigi waksuti ko naksidaw ay kayoktok tayo yung makatara ko tugot. Kibad lang me Inuit Association kudlo NCI kudlo titirak bigi wala ko tawang ukiw no kasino. Kiyaw yun nang isuta. Aswida kanuktok padliyara gata. Tak kuno nga WWF kuno sara ko si magatta. Aura jage akari gatta. Tak ko kiyo yun nang itilugi. Akso kong naktumuak kan ni di dao gatta. Kanuktok padliya na surak sa tataas yuminga. Kisya ni liw dao yun nang itu. Tak ko nang kuting naksanin. Ni liw dao yun nang inata. Kuyan namin.
3: Takong ilad isumalo tigi jang minik to sa nilia ti lukit to sa ke na kasi te kan nulu ya taman na ang ilia to wal na kasi ti lukit Mary River Iron Mine mingin la kata wani Baffin Island me tan na nuta mik akko ti lio kasi ti lukit amal te kanga tulad tapio ko yato mo kano at tuwi na kagayak ka nagjuti no tama ko ningo ko sa kagtama sa kain natin na kung may kano like sa mabisi o kahala ka tayo si 1-888-896-3135 ang may kalon nito o kahala ko si 979-6101 tema inuit inunit kinilang miyuit Kikuila, titottuga siyungo bakay. Titottuga siyungo kubit. Akusagyak. Tayaw na kaktutamani nun abo minutak. Tan inunod. Ikayo ila. Ayaw laksima kute kaktunod. So natuin nanod. Kisutuin naroon. Ayaw laksima siyungo kata. Tema illong at silatani ila illu silatani teko titutukar si may may matuki kaktumik titutukar ni kisaw tititilang may mata ako sa reakta na gautuki kaktuk tana ako tik upago tiki kaswarta ngano tiki bigay na sulo tiko tamas may nga mamisang ng mik mamisang ng video te kalo ting Kikutuin na tiyati tatukas siyo tunga suti tawot. Taman na kanti tatukan na ako si Tamas Solo. Inu isang nginiginit, inu ipikusinginik. Ilagi katigin ng mig. Nunalin ni mami sa katawutin ng mig. Tamak ko nga ito kakakayak lugo ko. Titaktuka ko makalan na ko si Tana. Simula pa $5,000 ta kayak to. Takulo asing iti sa meng. Kisa may nila $250 mik out to you mik nibong noti tato toga yagilutik. Taan na matusibis sa katuk June 14 ulakad five mo kanila kikatalo sa kingo yung hamalilugo. Taan ko sa Alex sa tweet sa tusang mas sila tweet kiko mga ta June 22 ulakad. Kawagi ako matuha ko si maligay akatasin nilong nit tukisikan na ako matuha ko si 975-495 o balaw niya kakangit 1-888-646-0006. Tapong ako kala kung natin ako si balaw niya akusakyak at tungabik.com. Balaw niya kawagi ako magusitay ko nun o tungabik ko nun kawagi at tiyan makilusto kasi kaya ka na ako matuha ko si Tän nu då kokte mulle mitalla me ummat Friday bingo langan matelak illonga tana sorting 975 Air Canada Hall Air Cadet Hall tekene unna tatta sagala illo kutingani onno se pomo kat pigan nertu kisen isa unna sinertu satsimo katakwa bingo ti tayolluting $50 out train ammalo ta nang kut anginop pa piyona sunner to $10,000 ge ke pinert ta pakologe la rebao amata kwa sanera gut bingo gut ta kanner magussi kingulla parsi utigani $10 arner illuting amma mappertugarni pitakarner to never beralangalugo matuinganer illuni. And for those who like to go for bingo, there's bingo night happening at 795 Air Cadet Hall tonight. Doors open at 6 and the games begin at 7. But a book of cards is of 10 is $50 each, and the jackpot will be $10,000. Extra jackpot cards will is $10 each. Nevada tickets will also be available, as well as the canteen will be available for munchies, I guess. Ilak manna tusa sunga keinalaumita char kinonike ingasilugot angutika summut.

0: Ullukkut tunga sukitti uqaraqartittinaalermigatta tamauna CBC ukiurtartuunaalu teqarvingattigut eqarunni tusersaukautigilluta uqartiuniartunga Karen Pikuyakka ammarutaffaneqatigineartaqataanaa piksuijivut Isabel katuqqaq ammattauqkiujigillutigunnaqittaijigillutigu taameqaqqa Ullumi ullutuinnaq tupiqtuut May 27, 2026, May 22. Qassiilasaaqamaan Ilaannikku imannataqangaruarnikumu isumaga atuyaarunneerlugu uqatuinnaqattartuaruugamma mamianallaaru Ullumi tupiqtuut May 22, 27 ngurangi laksure suna varina ilna gana liutu lakto 27 ngurak mami ana daram ukara kakti tinakto gu 3 months ane nga nit ukara katakuru yang nakpusi ukara kakauti ginakta vod kisutu inet ikkau mayatit arene gilokse mayatit Pikku gilokse mayatit, kisutu inatiat takwa. Pikku gise mayatit kai, special memories. Ikkau mayatit, kuviagi yatit, arianegi yatit. Kisutu inamit ikkau mayakakovit surlu, kisu kanok ikpiku suktillutit. Pikku gilokse mangmangakpit, nangminak uvaruni ibviu inu katinganit. Ammattauq inuqativut pikkugillutigu saqqiaartiluarpanginnattigu pikkugiyaqaqumaguvit tusaannerunilunni uqausiksaqarpigiguviuk uqaarayunnattiaqillutit ammaru kisugiurnikuunneruvit iqqaumayait ikpigiluursimayait арианегилоорсимаяит тамаккунингарулуяк тусагумайугут окаарийуннарниарпутит 1888 896 4135 амаро 979 6151 икарумни сури ниглассугуюкатагмат канвингиллунилуоққусилуармикпат Anangiyarit kangattaatilerinnaarming mata iglumaqanigiyaani anangiqtaqqaurereeqattarmat siqinnissuujarituaraangat Isabel tavaneqatiginiaqakku tungasuttiari Isabel
1: Qoyinnamik tavanikipingui yeeroqoruujarniarermigatta oqaaraqartittiluta tungasuttiaritti ullutuinniinnuungman tungasuttiarin Ibit, piku kisi mayangan ilunit o kausa kakatakun na tiyakto si tapuna. 3 months na ningani o karakak titinerang miyugut. Tunga su tiyakit, kinaw garagovit, tapuna rog sa mga karagovit. Tapuna kiyokun na tiyak miyut ito saksaw bagir lutit. Ila, ito saksaw ko, di kakatang na tutako o karakak titikata. 1-888-896-4135 Ammaro 9796-151 Tana okarayok lea kilabwak pangnektong min tungasugin.
2: Eh, kuya namik upigiyak halakit tungali baby ka Daniel kilabwak upigilakiso ka Kanolu ya lo suti kisu umman ipasa inna sugusya kiyumman ila family allowance ta yumman kina o yagi gamiu ticket ta ko tilautaga ila iyan til silonga ticket ta tilautaga kina o yagan upigil la galawa ko amu yao launga paunga lit Amma tunnu kolumme, amma asingiugaloa. Upigilla eta my baby. Amma lo upigilla eta kikkutuinneit. teko ikayok patu nikitigo na ukutuin na mata ikalo tutumili makuninga kuluya akikangitu ni ama pilo watu me sugusi kisugusu mata baby ga tunisi yauka uguluya biyuti mani nila kaiti yau yu ila tunisi yau yato yu milau mima ipasa fruit juice neat Kool-Aid fruit juice kau yi maga vikinau mga api up kuyan la mi ilai tunisi lau miga viyo ammalo keikoa upikin la itaka mai illoa lisi anavi api Lalau tiku suutena pipalea yule revatto. Upikin laga kiki. Amma asigi inuukunnea sima juugalua upikin laga takka. Asukottu tii nalau tiku pilge katta sima mata. Pipalea yu nillu sinna sauti nillu. Nalau tiku katta sima yu. Upikin laga sima yaka amma upikin laga takka. Amma kuyan na miilla rettuwi. Ika yuksi ma viutin mata naalauti kuutsi tilluti. Tusakan naati tilluti. Illa na tullu tillu ilangi. Aliene titta kattasi ma mata. Juana ava ibbillu upikilla rettiki. Ila taumunga kuyi kumangin nama kuyali tuin nakuma yunga amma teikua uvanli. Tusayu naalauti kuutillunga. Tapawati
1: tuin nalataka koyan nami. Koyan nami lulea.
3: Yes.
1: Koyan nami okara kaktiti yugo na tunga sutya kati okara sa mayo kakaning ilone upigi si maya sinik iling ninga tumi uvaroniki nami upigo sugo magovit tapo na tusaksa okata ko na tya tusi tunga sutya kati uvaruki ang ay kisugi urok si mavit tan na po igo kon nang ite ilone ko vagi na pare lok si mayet unikaw sa kakata ko na tasi okara sa mayo kak I okara yo kaktenu va.
0: Kisugi o niku gavile.
1: E karu.
0: O vangata nutaka utelunga anana tekune kingato re katau gama. Karu toka katakune iklen naktenune. Kisugwa tagu miuta. Takuninga e karu katakute anana te okautelakhlugo. Karago magama aura sang nagama ang yaklune aura sa otim kaitilun asuila aura sa kutarok tilunga ikarok toro gama amura lugu sa kailang juang ma ilu kagdaro iklin nangin nagpat ya ikarugi ako tigilok sa maya katapaking ato amit kwak tami ukara yuk tami joseph tunga sugi
4: My hometown, Church River. A bit yet a non check cancer drum, big myself to go. No come on the Sara, big myself to Casare, non check.
0: Kanuilak pitare. Nepeka kon ne galaktu. O karote ukwa ilan ni kupiu yun ne katang mata kau yaman yak pose. No katu ina kanga me o karak kan ne katagitte. O karote kara ilangit piung ne sakatag tuklaro mata. No katu ina pole dema. Okara yun naktu si 1-888-896-4135. Tamangat lo okara guvit 979-6151. Ukaro di tamang mit atuin na yut. Utakinit din ni. Sang naro kagtay.

0: hukar yokak semang mingmat damangat. Luisa rukiang una, Tina rukiang una, Nadia kiak. Tunga sakti akai?
1: Hai, obang akai.
0: Eh, ipe.
1: Okay. Upiko suku majunga tam na yok. Oga hospital gue salah kat kulo yung ma tami kulo ata tanga ini guna loss mikir kulo tulo ko ama pero ako niyo kung ini ito kung ini tama ini guna loss mata niyo kung ito kung ini nuka pek lo tilugo opigin lagay ka kulila opigin lagay ta tami na yuk opigin bagi card derby sala kalo kapi amalo opigin yak ka anana ulo katapi watata ulo katapi into jail tika may katungangan ka medyo kuloy upigiyak ka. Akong tao, ila akong kalawal to tao, into jila ka makatungan ni. Deko, pigiyala ka tatu kuloy upigiyak ka. Keep it up. We got this. Kaya sumuli. And happy birthday to my baby, Sean. Happy birthday, baby. Sean Amalik. Pantum Dos Mayo. Mahal mo to ulit. Anyway, they go up, pick a lot of single parents, keep it up. Oyenami,
0: down.
1: Yeah, bye.
0: Bye. Dana Okara call you Garak, Okara, Dingapu, Unica, Lakomat, Quark, Tame Okara, Yok, Tommy, Joseph, Dungasuke.
2: Okay, Ungusaki. Pelikcia rimunga anan cekan minimekan nukangala sara pengusia kaka inuk joane angayoga Edward Agnatut pengusia kaka Gang so chomin ma atimitri nak ma hometown ni ma hot mitni ma kiplen mevnelo tapangal mevnelo atimit sangwatak kamun na to ma bye. Okay.
0: Koyana me Tommy.
2: Bye.
0: Bye. Ulumina nadliu disiman nervit happy birthday. CBC kuning. Dana iksiva katiki yaka kunga tuaranga tisigili katak talaro giga kuma meana. Damma katak tuaranga noi. Kisane okara kaktiti yugut 1-888-896-4135 Kisugi urose mavit kanutu inatek. Tusaroma yugut. Unikaron nakputit. okara sama yoktokta nata tekangat kangak tuga pingmit jason pallok tunga sugi
3: suanyo ganyo koje vechimaya nenya yakta kulu gwa shikatta sama yaga khamme gama nenya yakta kulu gwa koje vechima dortinni ildikaina galagum ildikaina amulduwa Kanuinginimangan nilo, kuyagin niyang usukag ko. Ata na kumorto, tusadlo ang nagubit, kuyang namibig diwa. Kalikaw tigil, yukso yutis, isagubit. Ata na kumorto, kuyagin niyang naktaka. Kanuinginimangan nilo, kuyagin niyang usukaka. Sekarang ni kat dia kerugian, kau kan kat dalam tak pergi saya kat dalam tinggi kain yang sama juga kait dua orang itu keluar tu juga. Ada macam waktu awal ni kau yang sama juga. Jadi dia menjaga orang nak cuma ada macam waktu awal ni kau yang sama mas. Kau yang nama evik juga. Umat yang makin wan, umat yang mapangan, namu kia. Kau yang ini yang masuk tak ada macam waktu. Nagdigo siksima yung mga nagdigisima dugulo. Ani ko, ukumati mo ito dugo, ikaliwak siya ang mga atame kong morto, tusayo ko rugubit, nagdigibag atame, lulagay ko rukitong mga nito. Atame kong morto tayo nataka. Kuyagasimak nataka, kami ngayon nilimangan, kuyagay niyang nasuktaka. Kami ang nilimangan ni Lupo Salamon nilimangan kulagin ng usuklo. At ang makumwato, ikayok si mong mga ikayok si Madunin. At si mga nilitay na umakata, si mga kuyang naman si Madugadlo. Taka na nito doon, nuna nga ni, nung ka nakatrok si Mayo, take ko, inuyin na si Mayo, taka na nito doon, inuwala to kuwait. Sa kung nang makatak pagka, ikaw makatak to nga. Kuya naman si Manila sa dato nito, masamang nilikay na ako makatak ama. At kami nga, kuya naman yung video, ako yung susahan na ako, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, isa kayo, Tapun aku cakap nak cakap mak, kalau ni takutnya kerja ke umat tiga kali, aku takkan ni. Kau jaga si makat tak, kau jaga si muda tak semua. Aksiun, aku kau jaga nak mak, kau yang nama siapa kau?
0: Kau yang nama Jason. Dan ada waktu mangat ukara yuk, guta, tunggu sugi.
4: Kau yang nama itu masuk kama. Ila tu satu yang nak kami guni ke nak mereka matau. Sebut ngapikka khusyuk lagi kakke. Ina ila ngah sebut ngapik ma. Ila temakin ko halunan itu Charlie ko Clara ko oven itu sahaja cung itu. Upigit jawab tak ka. Nak tau apa mati tau. Tanalo. Kitong katamani kalau waktu lagi pivot jalan waktu lagi territorials pinguan nak kuila tema yang hatta mata elin nak ti dan na opi gosun ni amalo husalin ni me tuin nak ama ata ata gana naga ana gilok taka ata ata cak gilok taka lo ana cak api gilok taka lo ata ata cak gilok taka lo Tema inuk tito kun na nirni, o vanga, o katuin naktong, inuk tito kun na nirni, huzalit syakto nga, tako alo, hitok nga pika, inuk, uvan ni nga matila, inu gama, tako alang zokhaka, inuk suti, inuk tito ni taman na upigi giyahain na katiko, hal tama, ukalimay, gun na ko tayo nung tito ka uta mo hala magahat tako upigil lang kita kana nagat at galu ka uta mo hala bigisuk ka uhalaw ti kalahan yung matil ila FaceTime hang ito Facebook hang ito ila man na ulit to ila tayo may hatang matabat ila tako bihalo natin ito galasit tako ako jaligizak ka 혼자 죽었다 할까 안 죽었다 할까 하나하나 갔다 왔다가 이놈티도 늙네 이놈티도 겁나 늙네 한마디로 다 할까 하여튼 아픽까 마 이틀 날아간 미 같기 있다고 이놈티도 겁나 날아가마 게임에가 왔다고 하여튼 이놈이 이틀로고 Kuzali gaswato yung naktunga, tayo ko alo, kao sa matwapi ulok to, may alaya jang ulok to, may jo jame lo, amalo, kakulo sa agyak to ulok to, may sa agyak to, isit siya sa agyak to, may kao sa mamizu ito, tako, kuzali baka. Kuzan na may gaswato yung nakain na kamataan na inutitong ni, tusak ni lakit taka. How to man, in a titan on it. The bow with these who do nothing over nearly toxic. The bow will see, who's a naming it, a bona on the cane nagama.
0: Coyenami gota.
4: The bona, they mark in a sivunga. Who's a naming? Look at chapter, second topic.
0: Ila reino.
4: Ulucha, Ulucha, Ulucha.

0: Ubigiyet. Varuni kisuttagir nagovit. Varuni kuyari yumatuin nagovit. Hivyo ino katingan not. Nagligusung ni kaldo tilo ni tamakwa guru yaumata. Ullu tuin nenyo ullu nilo. Binasawa gose. Taman nanung upalliyad agir mingmat. Upang upalliyadlo nilo. Ullu Negli valia doing nako ying ming mata. Kao yagi katakto. Pang nato me okara yako Lisa, tunga suge.
1: Kuyen nami okara yung ato. Kuyen la yung malunga, upigo sugo malunga lo. Mana springtime. Paunga kaya ako magalaw ka ma. Kitalimin mo, ano naman, ilo ka lakap din ano. Ama, ang taano, paunga kipisa mo. Mana 2026, utilogo, tako tiwa kuluka, 10 years old, I'm 5 years old, nasap toki, tapaunga si malaw kata. Emnika tigo ega mo ilana nanu tapango iigilo tigo tano mila kuluga 10 years old natto tualo long kubya tualo lawata kuyalila kugo natto to kutiga to kisina lawto upit ya kuluki nangi makasulo kama yo ya tetekunda lawako Saki kuyen na mi kaga. Amatan na 5 years old ang nilakakulo. Ikalag yung talo lang may makamakain. Ikalang iti atalong makuha talo lang. Kuy na kayo na yugalo. Pinaka na ikalag yung kami. Kuya lang ito. Kingunin nga ko. Ilatakbay na. Kuya lang ito. Kuya lang ito. Kingunin nga ko. Ikakto atam ni ali ati uta ko ang luta. Kuya li utigiya ka, kuya li utigiya ka. Taman na tukis ukala ko upigos ukata ka o malunga ame utigiya ka tata ka. Kuya nami nalaw ti ka utitaw ka ma.
0: Kuya nami Lisa.
1: Bye.
0: Bye. Kuya namig, ukara katak tuin nuin. Suri pivikak po si ikakaluang min. Tunga su tarite 1-888-896-4135. Ikarung nit 9796-151. Una di ay mitimataring min. Mata, tunga su tarit.
1: Kuya namig, CBC. Ito ko yung kugan na raw si Mugasi. Kuya rin, may kamatawa in nakta sa yan ni upara si Magakko in nakalipta po Moses Kuna. In na ayuri ka ang ato kanwe rin kaya ka ang ato ukasa ka ang ato in na tino ukasa kaya ukasa ka in nakta ka na si Magakko Nao ngurin ka karo at silugin sila pitakain na to kawi magiti. Inaktakak ay naksunga utumi mo magtagama. Kuyagi lagi inak po. Kuyagi yaka. Inak. Inainak po. Nao ngupasyan sa ti ilang inutain na Ako pati ang sistema na yung suri imang na sa imakansak at ukta wala ko maana mo tikiyo kasi mayo at ukta suri kaya yung makuli ito nga ang ngote karo kuya na may raro ayong ito kuruit ang wala sugya sila kuruit napitsa ni kita o katarama ang ngote ni Kusapewa unung ikarasus. Kaba mute ang utak ka kuya na may utak ka. Kayo kaya sa

0: Yay, pitakayuktak utak ko. Yani, kayuktak kutun, yakayuktak utak ko. Nunakati ito tiyo. Awatak to, tamay, kanigi yani, itilikatang mini. Ukadok sa mga rok sa mga ta, kisukto ta, sukay ma. Iyakadok sa kagitwa na wala wakata. Asyo, di ukadok sa mga ta, ukadok sa akto ko na wakata ni tabba. Tapo pagtag tutigo kung sakta yung tutigo kung tao man ukasong ako kung paga tapo ano iman ita ko ukas siya kung tutigo ka ukas kaya na kung tutigo kaya magod na kaya na kung tutigo ujak si tutigo upakak tutigo tutigo kak ko pinyal sa tao tutigo kung kung ikalawa tutigo kanukya. Amatoba pisikan mga tokoro sa kanatuaro mga ta diamond na sa dipagdag at tutigo kokertua tito mo kokertsa yaro mga tito kokerta mga kokerta ko ng mga kagat siyong udlak siyit siyong tigo mga kokagat siyong ukaan at tokoro mga kokerta ko ng mga na kokerko kingo mo ni ko kokertsa mako na si mga kumina si mako ng itagalog taiko. Pekatigin ako sa malika, inuyo ka pa rin suli. Mamaya na ako pagkasak-sak, suli lima ka alam na nga. Dahil man na pinakala ako sa magmigama. Piyong mawala ako ka makisituin na ka niya. Piyong tuyo mawala. Dahil man na ninyo, dahil man na pinakala ako sa magmigama. Amat upigil ako sa magmigalo. Taon nung nga katakso, tatamang atik payment, umiyak siya ako. Pag nito, may otak to tayo lang. Tikitsak po, tamag ko, nalimog ka, nukapiyang o katik ka, ikuning ay iliw kakpala ko, iliw na kayong matay lang, at tayo lang, tasiwa to rin ni, tasiwa yun rin ni, sa nawaw ko luwak sa ting, tana kayog na nga, tingo may akpi nga. Tayo man na ito diyaro, ito sugi diyaro, ito sugi, makakatangin naman, tamani, pimi. Tunod ako siyang may pakatakakatang iman. Aksual, piyugit-sugit. Dahil man na ito niyo kasunak kung ako gudwa. Aksual, pinasuktong ako gudwa. Dahil sana na sinakitlo nga. Kaya niyo ka kami inyo, makakaw, anguti. Pakatagay po iyo ako ating nga. Dahil na, giyo siya na orto. Panutang mo ito na si mong iman. Ikarang mo ito akatay orto. Ako siya kami, tamaw na, pisuktating. Tupitin nila, tamaw. Ukati lang sa nila. Saan na lang laguna? Saan na tiyari yung mga nito? Pitakto ano nga mga upakto ano lang si mga mga aksyari. Pikakatao ka talag sa mga. Dahil man na. Talag si Masaki mo nga. Dahil ko pag nagtong may kuloy. Siya yun. Dali mo gibalaktag ka. So kasi wakati gibalaktag ka. Inunokaktag siya ang matisulitangin. As aksyonar pagka, tapawotar pagka, amato ikalong muhaana, nalakuluga, amato tayo na padlo, to siya katakta kamiangar pagi. Adi anay, to siya kasaw yung am. Dahil man natuwaan na kuyan na may.
1: Kuyan na may, Liza.
0: Okay.
1: Dahil man natin ako ukara katakiti. Arayan ay gusto katoktigo to ukara katang itwid. Ukara yagay ukang amit kang unang itok. Nibito saksaw to inaktok daw tuktaw ngitutin. Damang ato ukara yuk. Simon natak. Tunga suge.
2: Niye. Ukara niya tunga siya laman. Ito lulu naksana tago ako nilani. Ako na may ino ng kugama. Tapane pero ni ko tu ami chume ta ko ine ino ro sume ki ko ino ro ra ma ka ko yo ro ma ta won ni ino ni te ro so shu lu sha ni ta ta ma na a ko shu ko ni o ka ya ha ma we ni o ka ta ta ku yo lu ma Kami curi jalan, kami curi jalan semua. Asyiklah lepas apa, mencintai.

0: go tiene lo ka go ya o ya tama mo ga a ne bile na tuma ko ni ko ka go ni to so lo a ne bile ga ga mta a ne bile so ga go ne o ga tsa so ka ba ka go ya ka go ya go lo wa ma o a se tswa mo a tuwa me kalau ke khawi me yila e chama ke me opening kalau ke ke semun ke rasa kan jo ta mata e no kutta ko ne me ko o kwa shi chem la ta ta ne o bide ya ta tama ke me o khile ba da o tshimeni a ke tshe ke ta mata agora sem é a também não pode ir que na o rapaz que na moto na sacete já não tinha tudo tava com na o quase nem o colega meu a dona Bonera o atua que já nem o quase tava com a que me cativo Shakti, bueno que yo que yo tengo de chulo amor que cual alguna lugar cual se llama un chatita cuando haga una palabra a tu matar a tu mulo no me tendo el cuasi un chato a no lo sirve de malo kaya ko yawala ba imarita kuyo na to alisin niya siya suma kaya wala kuya kaya makatama matatama tumaya asyula li alo na ang ulat ino wala akaw siya nasunin ukada pa ang mata tamang abugit siya ta kaya na chuli liwa tamang na we akuji chat anga gurapat anga gurapat kana chura tamana manai chikata sore ekaru nikkadama onnak sine suta ratilu tapal maget para tu ka khoya kuta tamana khoy pala kuta khutu anu ne yo tamechu kama Kerana sin yang mahu dia kata mana, temat temat itu orang tua, mana, ini kerana orang tua, ini orang yang kerana tamanu, dia mahu cakap orang tua, paling, seorang tua paling, orang macam agam, orang lama, tercuma dulu, ini mahu dulu.
1: Tapi, nak kita nak tunai ya kalau ya perlu. Kamu nak suruh tinggal cakap, ada
0: ati kwa kata kata kwa ati yichalo ta tamana eno shumun ukiti ya ato yichalo tamana tamana ta atu nimita lopan ila kai yawadanta atu patalo wal tushano tamana ila unastu ila unastu chua tena chua kita tamana tamana ukawada no
2: Koyanami Simon.
0: Koyanami.
2: Ukaro did at we know it. Ukaro Yamagovit 1-888-896-4135 Maru 979-6151 Koyari Simang Miyunga Nak kaktit dekat tang mat tengnel nak aku keruan ana mati kuanga. Tengse matu dia tuk tuk kaktit dekat tang manga. Sebul dia telu ningar nak hemen nak sirji waklune. Tuk tuk nengang aku koyan nama joak angin yamin. Kanu tu nak kau magovit. If you are any gijanganit, big gijanganit. Kisutu ina tiamit. Kisugiyong niko nagovit. Uparo ni ino katit. Piku giyo magoviyok. Upi giyo magoviyok. Ukara yun na tiak putit. Kisugiyong niko nagovit lo ni. Arianegi lao sema yatit. Kisutu ina it. Arianegi yatit. Unikaw sa gayon nagtatit. Arianegi yabot. At chiking ngoro yaktut. Unuktung mata. Utakinit ni. Tusang nakanong nagatay. Okara katta gitti 3 marks ay yugut. Bibi kaktuti suri.

0: Dana, gan i'r llun o'n mynd o gara ywg. Dana, gan i'r llun o'n mynd o gara ywg. Margaret, gysi anu, dwi'n sawn i'n ni'n anud, John i leid o nilia ywg. Dana, i'n mynd o'n gwrg nilia di baw. Margaret, gan i'r llun o'n mynd, dwi'n gwas o'n gwych.
1: Margaret, o gatsa yung o yung kano inuy peko herik mago kawi magapta wapting o ko heri mere ka kup kano ayong inakakalugluta ayoko po kapta ilang itigo kaya ni tanali kano ayong kano piko giyaga ayong ni ko gilok taga pekati gilok taga noa tiktang me ate kalok tok ayong ni che me ato ni tautu lak taga temo lak titlugo ino kao ya me lakap tat kihe ni ko teo ti himalak titlugo ayong ni tiyak kao himalak taga ila tautu kohok hiyaga titak ting ni ila group kalok to katuti ni teko katuti lak to yo kanga prenang me ingyak ti ho lak to galoi pigak ti lak ma ya ila kak to ni kinai magona leo mik leo sab gut ingyu ti leo kale rak to ti titak teta kale rak to ti lo tana amalo CBC kuni nalak ti ulak to ni takung inu takung naga kalagay kuni ake kuyu to ni taku tautu tauyu kalagani amalo pulak wing mi pilagay ulak to ni makuk tulagay ulak to ni inu takang ni takatakak patluti kau yung matsak to ni nung namig nakilagay nang mitin halaki magkup to ni awla ko iwalaw to kanok law kimukyayak diklugi ikayulaw to ni tagayaw yung mak to ni matay ko ako yan ni tamaw nga pihulaw pihung nilaw pihulaw kimayo nila tukyawin mo katakoy ni lik titloy kano kaya tayong atatagay yoyo o kalang naman katakoy ni lung nga matago tuhak ti chivalle lakman CBC ko loke apikok talat sa titay ko ni ngapihong niya ni tukya wikta li lao po akwe ni tay ko apihong niya imiya tamungang niya lao to tuhak ti chivalle rilok himang wa inung ni nalaw ti kulokik ila local radio tuhak tau wale rilok po ikayok tu igu yulo yu maino katimi ni kawai mayaka ikayok tu ingin nak tu yaklo ni inung ni ingmi ni po igoklo ni ta ngau taing tam na ako hering wakamak takakubak takakakakut ta demo ko mat na mea mat demo mea bay
0: kuya na mi Margaret tanatok te kangat tangyak tuga pik Jason padlok tunga suge
2: asoin nyo hagan nyo tunga na kasi kwa rin ko tingin na si ang may kanyo yung ama. Ang may sila o may gali. O kakasito na ito ko na inakta ko bigod ko si katak sa mga yung maliwag ta si katak sa mga kaya katak si akarin si na yay ko ibiurok to ang nagtumi o may yung nagtulok sa mga yung kandawag to. Aku jaga orang ketunggan dari jawab terusum, karena yang begini cekadan. Tambah di tek, Ni pai kalak pile. Je
0: Sang na rong mitai.

0: Kuyada katau yung matuin na lunga, arane bibigiti tao sigala katakata tabuna o karakak tititiluta. Kuyan na may tiyak tugot o karakak taktunik. Pinaswa ko siyo nung nga ni katakasong naribugo na eh.
1: Nagkajamit tao.

Kung asu chi dutte be mina la tu si danyang bu nga alilu hai ulume nehi chivik nokaliu 2026 ku dilo sikhe ngoya 305 ngoi labituk hai dung asu be chi nala langa meya but ulume dutte be mi ullak nipili ogna sikenna gama nuna be mi uyagannyagatchani hiniyakti kina ya hak vingat katimania ngose hak matamani ku chami Isuli kena maula, suli hiti kali lakti nago. Nipili ako na si kena kama nailiga si majuit, taka yung palo ko kenti logo nailiga si majuit. Ami suit, uha kena tut inutito hatta sutillo halo na tito si hatta sutillo inuillo halo na lo. Suli at siring ito lakani uha juit uyan niya katsani o mitsani tamani unga vammi. Ahay. Ammalok tan na isuliri ito akmi pat ukhali mahati hakon na si kain na mayong akain kusuyo akmi omi luka si pilok tumit suli katimani ako si ulok to tan na isuli kain na mitsani ukhahatiri kain na taga ammalok sunaswak ni mut tuga ngani ngani isuli matuga ngani ngani sunaswak ngusumangat apiri kata kain taga ahay ammalok Unika Dr. Meet Nala Langam Mista Atata Tsel Kyoti Riloxima Yagatana Yayi Hungiak Ahiki Hungiang Uloxima Yu Iyok Natumi Unika Dilo Tusaksau Langayok Suli Salamasaksima Yagan Nipilia Nipiliu Loktuminitana 9 December 2, 1987 Ngotilo Sirak Ningilo Amalo Nipingalo Nipirit Siraksuni Akhirat tabiniga salum masalah tabiniga tanah suli tusak sebelang amijuk ni celut dia galapilo ahai nak umur magialuk sili ni adikku harus akan tangan ni unno semulung ayun ini nuna peminunat siapa bilo atau aksi siapa bunga kucuaga peminunat sak nubu jahkan lalangan ngak tang mijuk oku ni hak lodi plus one sana kiluan mi nubu jahkan lalangan ngak tang mijuk nubu jahliu milangan ngak tahu sedilo anu kunia sti sihin ni domik 20 mi sungo ni limik. Oko ni hak ni asti logok. Zero. Umiyok milo. Nubuja hakan lalangan ni akta umiyok. Ano kun ni asti lo. Sikhin ni ulo ni iulo. Ako ni nga ni tumik. 20 mi sungo ni limik. Oko ni hak lo dilo. Plus 3. Inuk tua milo. Nubuja walo langan ni akta umiyok. Ano kun ni asti lo. Sikhin ni ulo ni iulo. Ako ni nga ni tumik. 30 mi sungo ni limik. Nila suningalo. Minus 1. Milangan ni aktak. Pupirnito milo, ako libin milo. Nubuya lang ng akta mi yugok, hanay lito na kaya hakso tilo. Ano kong niya sulilo, sikhin niyo lo, nikiyo lo, ako nga nito mik, 20 mi iso ngon nilimik. Nila suni hatirin niya tugok, minus 1. Ibuya bin milo, nubuya lang ng akta mi yugok, hanay lito na kaya hakso tilo. Hoak na to ni mini to na kaya ligok. At silik pala lang ng akta ustilo, unnusa. Ano kung niya stilo, 1 niulo at 1 niulo ako nga nito mik, 30 mik, so nga nilimik. Nila suningalo, minus 1, milang nga nagtak. Salo nilo, nubuya lang nga nagtak, may yukok, han na ilito na kaya hakso tilo. Ano kung niya stilo, 1 niulo at 1 niulo ako nga ni 30 mik, 50 mik, so nga nilimik. Nila suningalo, minus 3, milang nga nagtak. Kaya ang suya may rakan lik milo, nubuya lang nagakdaw may yukok, handi lito na kaya hakso tilo, ano sa? Ano kung niya so tilo, 1 ni dumig, 20 mi, so nga nilimig, nila suningalo, minus 3, milang nagakdak. Huwag na milo, nubuya balo lang nagakdaw may yukok, handi lito na kaya hakso tilo, ano sa? Ano kung niya so tilo, ato ak na mipisima yumig, 20 mi, so nga nilimig, nila suningalo, minus 3, Kaya sumilo nubuya balo lang ang nagtaw may yukok. Ano kung niya sutilo ato ak ni mepisi mayumik 20 mit 40 mut sungo nilimik. Nila suningalo minus 3 milang ang nagtak. Aw palam milokok nubuya balo lang ang nagtaw may yut. Ano kung niya sutilo ato ak ni tumik 20 mit sungo nilimik. Nila suningalo minus 4 milang ang nagtak. Tasiyo ya milo nubuya balo lang ang nagtaw may yukok, handi lito na kaya hakso tilo, ano sa? Ano kung niya so tilo, ato ak ni mepisi mayumik, 20 mit, so nga nilimig. Nila so ningalo, minus 2, milang ang nagtak. Tama nila kutuwa mi,
Nubuja kalalang na kami yugugok, han nililitin na kaya haksutalo no nalibut. Nila sunibulo, -3 milang na kaktaw yut. Kayang sualtua milo, han nilang na kaktaw mi yugok. Nila sunihak niya sutilo, -2 ngayumik. Noon at siya po milo, abani nain mit, Allah kililiw milang na kaktaw mi yugok. Ano kong niya sutilo,

0: mana o khale ma hate halek me yonga lukasi piloktomi lukasi ngai
1: na ko meet
0: a pina so ago si ilo ani tamani tikisi magat tikut twami oyaganne ani o mitchani tamanna hanri lo gona chaha piyari ken dusuli ken tu
1: a piuni ha sunino dinne na sunino tupalo me yo tukisi ma ya rojang ni tatte ni nunali tin ni tukisi tite ho hatta hatta tamakuni ngo ha ya tusima yuganan no ishi tu ni re hatta tanga uwanno di tukisi ma to chengi tu palo gi ngi nunali asingi tamachuma ma chanu akha u wasani pinya so ne galo tilu bi taman na MMF
0: tuwa ngani nga ipinak ni sa kakati mania ko si isulilaw man
1: tuwa galo tolo nili takung nitunga kisene ini kini guting ini nalan ni show hatta hatta ila yunga liwanga isha ni rimmi yanga tamanna pivalle khuti langa yang ittanu nalingin ti iluna ni mangin ni atau chitu pivalle gaswa gunne tilu kisene tamakku pinaswa guti hatta tebu pinaswa chuta pinaswa wo pichuti gichugo aje na guti yalla langa mi yebo tu kuchi kuti yalla su logo do na ko gel la suni lu ku chwa mi no tunga sti ta ha ta ta ta mana pina su ta ti lu
0: ai ha hai u ya gan ne aga sei nu ta amma tu na ga halak mi ma ta ta ma ni u nga ba mi isu ma lo ti tin ni lo atu ti si ma yun ni lo ta wa ni u ya gan ne a vi u su ni raklin mit ta man na isu ma lo ti u yu ni nilisia khuti ga ta lo khi
1: Ismalo tiki ni oyar ne matu to go so sto mata kidli sine to se khasu mata nunali hanita ni hanita khalong o tu tamakuni ngo yar ne vi ulanga yu ni amma to ulanga yu ni ten o hat o khaya khatlo mi ma oceanic iron ore kidli sine la ri ye khatare ni Opalumi ni kai sumi ni kho tami ni taman na nuna sukka to teli kun na vini ma ngani ini isume na ni ma so mata te ko lu sivul le vilo ta bu nga ju khavu te ma isuma hatta sim chemi chuti te bol le khuti la nga ja tu na ngin khini khati nuna taman na pi hingi kalwa chuti ku kise ni ma hevi gi yati go
0: ah hai apik so dik kana kum mata ilaga ga tsaha kon tsahi lu kasi
1: oh kana kum me drin le khunga cpc ko apik so to ge mi tunga chu cheri chi na kum min
0: ah hai na kum ilu kasi

Ila si wildak pa mi sila kanwin na siya mga atak tamani kibad lang mit ang vieni ko kunnuk nuya na aktok. Sini ko unu aw alalak palya yaksunim. Nigelo ni 20, niglas mi na tamani 0 milunim. Akago sikin na kumakto ko, nigelo ni 30 mit. Uni yung niya tamani 3 mi kumakunim. Kaan sa namin ang matkaya jwa mi tema unnuk nuya na aktu ko. Kanitwin na reali unu aw. Nigeloti 30, niglas mi na tamani 1 milunim. Akago nuya kumakto ko, makutwin na reali u blackout. Sini ko alalak palya kumakunim. Nigeloti 30, nune yung net money 6 mi gumasuti. Igluliga jung milyon nuk nuya na aktu gok, nigeloni 30, niglas yung net money 2 milunim. Akago sakin na gumaktu gok, nigeloni 30 mit, niglas yung net money 6 mi gumasuni. Kamani toalit unuk nuya na aktu gok, kanitwin na relik, guluni makorat talunim. Nigeloni 30 mit 50 motikarat talunim. Niglas mi na tamani 1 milunim. Akago nuya launi. Senigo ublukut alalik paleo maktut. Nigeloti 30 mit 50 morat talunim. Senigo nui kia o maktuni ublukut. Uni unia tamani 4 migo maktunim. Salder milion nuk nuya naktu gok. Anorea 15 motikarat talunim. Niglas mi na tamani 3 milunim. Akago nuya gumaktu go kanitwin na relik nigeloni 2040 motikarat talunim uni yung netamani 3 mi gumaktunim. Now yani li unnuk nuya naktu go oang naluni 20 anu iklia yaktunim niglas yung netamani 11 milunim. Akago nuya gumaktu go kanitwin na relik nigero masuni 30 mit niglas mi na tamani 0 mi umasuni. Tegwata ko sila temin nina sigiyaw ila tamani kivalda mit unnuk ama akagoo.

peha roa luktangi, dukua ilu luktangi. Ke mangi tsugi, miku tsakhe yu lauktu ne kauri maya katia le rama. Kauri maya katia le rama. Pe manna ili okui wakkala waktu na apu pikriti luguli tisainin. Tuktu titit palau mata. Jun ngora ngadlu. Jun ngora ki nulu ne. Maana li ukoa uke ngutu lugu. Mikkuk sakhe ngutu nikitin nikseo waksu titlu. Hiti nikseo kattang mata. Takpani linu na innakmi mikkuk sakhe wakpalao kami. Pangni amingin ni uke kalirangat. Malhuolung na kilakhi wala uktulung ni mikkunin.

0: luak matau ni ni ni atok tok luang mata kay may katak ko yung nilatan luang pagkaluak tunga tuk tungit kikik sa buhanga tutuk tungit buhanga ma kay ma na ihumay na lishaluhungo galuak ma
1: tako at kimak sinarangin mitte ma tamani kana jalugit akwat nikit niungit sunat talingit atok taw yula mata kitunnut amane akuit mama masutit igablugit upengat kutaw
0: kamak me mamak tuin na du itigangit taw patilelo mata igayaw wala mit mata awla ko katang tungog mamak
1: tema takwa ta amingit atok tu lo amata panak sila ulugit solo kawi kamuting no atok tau yu lo amata takuan
0: kamuting no atok sugit iso akto lo manra man nanu na awla akso ni ingil kayong naklo na tik minut awla akpala wakata kamuting ni ikima lo ni kamuting an manusang ito alulika nga nagugilak pala o mata ang mausigiyan yung katawak tayo litit kaya o lutit tayo maknamon kimen naktaw tayo liwala panatrin na kaya kayo lok puubing nga kapalian nga malit lugo kaya ni tagwa amikan nga lalawin mo ka nga taatok taong nilihayo lok matali.
1: Tema lu tak kau elat mana ayat milang itu tu sewa tangan yang mata tema kau yang magi akak pita iblaur kang lang mata mana ayong
0: iblaur ni tu tak sih mana tuk tunga aku keluar pergi panggilang mata tuk tuk perok pergi aku pergi dihumalok tak lok tuk sah nak kami pangin nang nagtuktok palila akong mata. Ituktok ang nika nga iblaw limian, ituktok ka nga ta. Iblaw nga na rin ang kalwak sugit. Iblaw lang naglunit, nukalingit, nukahit to yung nalungit. Pangin nang nagupin nga lika nga tuktok pala o kalwak mal. Iblaw li tuktutakit tayo lugit. No kali tuk-tuk sa nililumi ang mata ay humabalaok na kami kunao pa.
1: Nukakatakate la agago tama takwa tinitsa lutit tuk-tuk sa yung nakawit takwa ilin niya akong naktut tinitsa la lutit nalya tuk-tuk tuk-tuk tayo yung magayang mga ago.
0: Tayo man natyem makit. Ukaw tiyo wala akong matali. Amihuinit kaluak sugi tuktuhibul liyut. Tuktuhtyaw naksaw kaluak pata. Tingul liyut ay kwa. Itsinyong naksaw yun at tinitiyak luhi. Hibul liyunit tuktungil luhi. Tuktungil luhi. Tinitiyak luhi. Tuktuhtyumak putiyak tao. Nituhak pala o megama. Kangasigayak pagtunigilangin mit. Kaya mati alaw mi gama. Tagwad upin nga nga amilra kak nakilra nga tuktuk sitilihak tulugit. Hibuglir tuktuk hiugawlo akong isugit. Ihumaga akso ko patolo gala miyok. O kakalo ako ma. Tukihigaw niya nang inok dito tukihigaw mata ihumakat talaga malunit.
1: Inuk pitutuk
0: kehet
1: ya wali matayong naman. Di wagot, nukaw juya katalagot at takwad, kablo nato kung natutigot, tamna kai kayu teu ga yakpa
0: i kayu te kyam mare mare do yung nak tok tamna o yali yung nak tunga do ne iluk ko yen na mer yo rom nak tunga kablu na tu o ka ga katta ro si inuk titru inuk titu ga ning na tu ki helin ni talu ar lu mi chep per lu o ka ga katta ro si nu ta ga si ni pe man na na lockdown na xaw wala ko mata nga yok kami ni nga yok ka ni tay ni do ni o ka ki yo yok o ka ki yo wala mangali ikko ata se ke la ko malo ami ho ga ngi mata ana sa lo lo ata ata ata o ka jo ga wala kami nga tuktu ni hallo lung mi tuktu ti ma ga kina karlo ti tuktu chung nak tu je ti lu ye okal ji wala ga ti ta na ti ki hin nak ta pala ma ma kai kat ta la pila la ga ma
1: e te min na kin cha la lu ni si wala pa mi kin cha la lu ni ta na atuin na kun na ga ya lang ta na ka ku kin la lu ni ma a tu ni se la lu ni kin na mo na kin cha o vi ta na tuk tu mi tuk tu cha mit ne pe mit pi ya tu tin
0: e ek shu mi la te in na mo tu ni tu ni ne ak tu go ma tuk tu ko ma te ni pe ka lo ng ti he ni i tin na go mi nak tu se mi te ni ka lo ng tuk tu ka ge ya ko in na mo er si ni go ma lo nga i hu ma yung nak tu nga ko ye li ne ka ta lo ka ta ma ta in ne i hu ma ngi
1: Tako alo tunganak katalunit na kimi tunisiga nga ta?
0: Tunganak joak pala o mata. Tunisiyaw yun. Amihong ikalwak to ting maan na huli amihong alulak mata tayo matnaikan na sinna migapta. Ukiw amihong ito niunig amilin ni Tunisiyaw ka nga makuyalilo amod. Aksyong makalo ayong nikan na kulilo nga. Kaya kung marikpat ka makuwiat sa diwa ka nga ma. Kaya mato ayong nikan na ako. Iyong manak to alam marik ayong lakto ni.
1: Tako alut na pero yang ni uto unna kaya ko dit pero yang lutit. Ama ay klilalo ni uki ukut tam na pero yang mamamaso nilo.
0: Agus mga nga tiro yung katalak pata. Tao mo nga, magpasanin na nga nun. Uyak ka, kikingin ni nga ni, tiro yung naktokak pad. At nanok ang nitok may tao loob ka, tiro yung naknot tao, ukiuk ko na si kayo lao umigap ka. Ang makuwin na nga nit, kapi naktokotakak pala o kapta nun na may takpahan. Iyong nang ito. Kaya rin nito, tiglit tao naman, nakulit, pero kika nga tao, luksa ulo ko, kiyoko. Pero yaktok tao, wala akong nakulit. Kiyo, nakak tao ang nakulit. Pero kika nga talo, kaya, kaulit tao, ikaw, pero yaktok tao, mitma. O kaya, simmari, ungo, mitma.
1: Ilan? So ni kaya kakane wa kaya pi?
0: O ukaw hik sa kakane wa tuyang nitulo yung atam na tam at suko tuyak sa katakam kutuk tuk titiliha paluk tilugid ano ito may ko kisa may akatako yung nilo wikataka manitin nilo hiti katak matauki kutuk tuk tawlut Nikulia lagi memutuk suhu hati nak sewa kapal. Kau yang nak tali, kau yang hongik kalau aku ni ini hilang itu emang nak kau yang waktu sewa mata. Nalu nang mata tap semingat. Mikuk sahaja lumi. Kau yang nak tali mario mat. Aksual wila inga ko yali wakto ayo lakto ane ho titia wak mata. Tarungan ilangin ni si mea katang ni ko yungi lunga tagwa aksual wakto katamad sa tamag ko ko yungi wakka. nga yakalong nitulog ama. Ang ayok pa kalaw ka mainoy lakmi takni. Anak kang ito at ata kang ito inoy lakmi. Pero kalaw at. Tema ko.
1: Iy, tagbo itiwa ka yako vi.
0: Iy, tagbo iti kayo aktang magalugay im na ananam ni ata kang man. Ang nga antuakil kamatak to siya mairnito ako la iknaktakan ng isakto rin. Nakakakuligap ko ang alo uki umakungulak tutak pa nga kaman ito ako. Nakakakuligap ko niyongin naglunay ako yung naglunakiwaya ako giwak sugo. Kuya giwakap ko tayo matoktuhay umakpok na sipi simi. Nakakakuligap ko nakakakuligap ko nakakakuligap ko nakakakuligap ko nakakakuligap ko nakakakuligap ko nakakakuligap ko akitiyak tuwaloy, tigot kang nitilong. Tigot ay tutilong, akitiyak tuwaloy. Nakainak pa yan, tigok ni Kuga, makitin mo lang ka, kawdi katarama. Nutak mitilong ni Dawa, kakilaw ka mang itumiuyok sa hiyang, rinyak na kalilaw ka la, may mga ugwa ka mahuli. Kakilaw ka mang itumiuyok, kalokat.
1: Absolutely, mamma. Damn it, Salvi is afterward. A dear, I need Lear Tamna, can't send a mute oil. Are you in the meat?
2: Woke up one Sunday morning and didn't know what to do. I had some time to spare and I was feeling blue. Decided to pack up and go on a hunting trip. Cause I was so hungry for that fat caribou and it's alright. Shoot just one or two. I was feeling all blue with a dead caribou. Chopped up the pile of meat and put them in a pot. Added a pack of soup and put it on stove top. Let it boil for minutes and mix it a couple times. Until it is finished, then it is chomp chomp time, and it's alright.